0: Pudum pudum tajam tajam tajam tajam inda daga da din nanda ga din nanda ga din nanda ga din paanda ga din inda ga da tadikenna da ta
1: paata ni sa sa sa ni sa da pani mama sa ja ja sa ja ja sa ja ni sa ni ja ja sa ja ni sa sa sa ni sa pani sa sa sa ni ni ni pa pa pa pa mama pa da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da sa pa ma ni pa ma ni pa ma ni